0: pagpahiling din po namin na napatatagin mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong banal na salita upang makamtan ng bawat isa ang pangako mong buhay na walang hanggan. Panginoon, inalay po namin ang sandaling ito, ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Salamat sa binigay mong buhay sa lahat ng biyaya at pagpapala. Lingapin mo rin po, Ama, ang iyong lingkod na siyang maghahayag ng iyong banal na salita at patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming nakilang tagapagligtas. Amen.
1: Para po sa ating first hymn, hymn number 13, 1-3.

0: Okay, muli magandang umaga sa ating lahat at tayo patuloy na tumatalakay sa aklat po ng Roma. So kung maalala po natin, tinalakay po natin ang Roma chapter 13. Yung tinatawag po natin yung ating ugnayan sa ating gobyerno na dapat tayo pasakop. Then chapter 14 ay yung tinatawag po natin ugnayan din natin sa mga kapo natin, kaya sabi po natin ay bawal ang maging judgmental. Yan. So nakikita natin na sabi nga diyan ay dapat daw natin silang i-consider. Dapat na silang bigyan pansin. Ayan. So ibig sabihin, igalang po natin ang bawat isa. So napakainam po sa aklat ng Roma, tinuturuan po tayo kung paano tayo mamuhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So diyan sa chapter 14, sabi na, now accept the one who is weak. Ayan. Tanggapin daw natin kung sino yung mahihina. Kaya tanong, sino ba yung mahihina? At ang tanong naman natin yung umaga, sino naman ang malalakas? Diyan sa chapter 15. Kaunti lang yung ating lesson niya. Okay, sabi po riyan sa Roma chapter 15 verse 1 muna. Sabi doon sa Tagalog, tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Doon sa English, sabi, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and do not please our self. So, maliwanag na kung papasinin po natin, kung tinuturing po natin yung ating sarili na maging, sabi riyan, malalakas o kay strong, gaya na sinabi ko kanina, wala tayong dapat ipagmalaki, wala tayong dapat na ipagmayabang, sapagkat kung ikaw ay matibay, malakas, ay meron kang responsibilidad na dapat tulungan, gabayan ang mga mahihina. Kaya sabi doon, magbata ng kahinaan ng mahihina. Ayaw ko sa Tagalog nito na ibasalin sa Mabuting Balita 15 verse 1. Wala kasi tinignan. Sabi niya ka, dapat mapagtiisan natin malalakas ang mahina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Verse 2, bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa kung kabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Verse 2, so hindi daw yung ating sarili ang siya natin bibigyan pansin. Kung di sabi riyan sa verse 2 ay bawat isa sa atin, sino yan, mga malalakas, matitibay, ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti at ikatitibay. So baliwanag na ako, tayong lahat ay meron responsibilidad na tulungan, pagtibayin yung ating kapwa. Kaya yung tanong kumisan, sino yung ating kapwa? Kaya sa English sabi niya, let everyone of us please his neighbor. Kaya mas madaling intindihin yung word na neighbor. Yung tanong ay sino ba yung aking kapitbahay? Neighbor. Kasi sabi rin kanyang kapwa, possible pag sinabi natin kanyang kapwa ay maging sino man. Pero the word sa English ay his neighbor. Kaya kumisan, sino ba ang mga dapat natin tulungan? Sino ba yung ating kapwa? Sino ba yung ating kapitbahay na nangailangan ng tulong? Pero dapat natin isipin, ang konteksto nito ay mga kapwa mananampalataya na dapat tulungan pagtibayin ang pananampalataya o kalagayan ng ating kapwa mananampalataya. So ibig sabihin, tayong lahat ay mayroon responsibility, hindi lang yung para sa ating sarili. Bagamat kumisa napahirap isipin kung sino yung aking kapitbahay, sino yung aking neighbor, sino nga ba? Yung katabi ba ng aking bahay o yung mga taong nasa malayo? Kasi meron tayong tinatawag natin, mas malapit yung malayo kaysa yung malapit. Tama ba yan? Tama. Kasi kahit malapit yan, nakikita mo malayo pa rin. Pero nakikita mo yung malayo para mas malapit mong tinutulungan. Kaya kumisan ilang ating problema, kaya tanong ay, sino ang tunay natin? Una pala, ako ba'y mabuting kapwa o kaya kapitbahay? Okay. Tayo ba'y mabuting kapitbahay? At pangalawa, sino naman yung aking tinuturing na kapitbahay? Ang ating po yun ni Jesus ay meron siyang sinabi kung sino yun ating papansin na natin. Parang di ako masyado. Tingnan natin ko yung turo ng ating po yun ni Jesus kasi ang ating layunin as a Christian ay tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito sa Lucas chapter 10 hanggang sa susunod na talata, sabi riyan sa verse 25, at narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan, sa ibang salin ay wise man, masirip, sabi ito sa Ilocano, tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindi at siya'y tinutukso na sinasabi, Guru, ano ang aking gagawin upang magmana ng walang hanggan buhay? Sa ibang salin ay yung word na tinutukso, siya'y sinusubok o kaya tinatanong ang ating Panginoon Jesus. Yung tagapagtanggol, sabi nga rito sa Lucas, ay ibang salin. Okay, tinati para magkakaintindihan tayo. Baka sabihin ninyo na magkakaiba. Yung 10:25, sabi niya, may iskribang lumapit kay Jesus sa mga taong magagaling. So dito sa English naman, ay kung mapapasinin po natin, para maging fair yung ating pagdi-discuss. Yung 10:25, sabi rito ay, and a lawyer. Yan, mga taong tagapaglingkod. Parang pariseo, kung titignan kung lawyer, pariseo, pero sabi rito ay iskriba. Okay, dito sa aking salin naman, lawyer. So ibig sabihin, basta sa ibang salin ay magaling, sa Ilocano masirip. Ibig sabihin, wise man. Siya ngayon ay lumapit kay Jesus, kaya 10:25, hindi po yung word na tinukso, kundi sabi riyan ay upang siya subukin. Ibig sabihin, siya nagtanong para malaman ang dapat niyang gawin. Ano yung kanyang inquiry? Sabi doon, Guru, si Jesus siya tinatanong, ano ang aking gagawin upang magmana ng walang hanggan buhay? So dito nagsimula yung tatawag natin konteksto para makuha natin yung word ng kapitbahay mamaya. Verse 26, at sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababa sa muso? Alam ni Jesus na yung taong ito, yung marunong o tagapagtanggol o iskriba, ay sabi riyan, bihasa sa salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, siya ay tagapagturo. Alam niya ang salita ng Diyos. Kaya ibinalik ng ating Panginoon na Jesus, ano ba ang nasusulat? Kasi gusto niya malaman, kasi yung word na tinutukso kaya sinusubok si Jesus, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang katanungan ay sinagot ni Jesus ng isang katanungan. Ayan. So dito nga niya sinabi at pagsagot niya ay sinabi, sino nagsabi nito? Yung nagtatanong kay Jesus. Kaya sabi niya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ang buong lakas mo at buong pag-iisip mo. So ito yung binabanggit natin una na pagsasummarize sa 10 commandment ng ating Panginoon. Yung unang bahagi, ay lagyan na natin for consideration 1 to 4, ito ay tumutukoy sa ating relasyon o ugnayan sa Diyos. Magagawa lang natin yung una hanggang sa 4 na bahagi ng kautusan, the 10 commandments ng Diyos na binigay kay Moses para sa mga Israel, ay sinummarize ito. Kaya ano yung summary niya? Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Kasi pag ikaw ay umibig sa Diyos, susundin mong lahat ng kanyang kalooban. Pangalo, sabi doon, at ang buong pag-iisip, okay, at ang iyong kapwa ay gayon din sa iyong sarili. Ano yung point? Ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin yung pang lima na kautusan hanggang sa sampo, diyan din nasasummarize. Kasi pag nasummarize po natin, pag tayo ay namumuhay sa pag-ibig sa ating kapwa, hindi natin lilinlangin, hindi natin dadayain, hindi natin gugulangan yung ating kapwa. Hindi tayo papatay, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo magsisinungaling, hindi tayo manunumpa ng mali. Diba? Alam nga na magwi-witness ka ngayon na sabi mo kung nabayaran ka na magwi-witness ka. Parang gano'n. Hindi. Dahil kung ikaw ay tapat sa ating Panginoon, hindi ka magsasabi ng kasinungalingan. Sapagkat, sabi nga dyan, mahalin mo ang iyong kapwa. So, sumandaling sabi ay, ito yung kanyang sagot. Sabi, marunong o matalino yung nagtatanong sa ating Panginoon na alam niya yung salitang ito. Kaya dito ay pinaliwanag ng ating Panginoon na Jesus. At sinabi niya sa kaniya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. So dito maliwanag ko yung katuruan na alam natin ay dapat isabuhay. Dapat natin i-apply sa ating buhay. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon dahil ito yung ating tanging gabay upang tayo makapamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ano ba sabi ng Panginoon kay Joshua noon? Sabi niya, huwag mong ilayo yung salita ng Diyos sa'yo upang ikaw ay magtatagumpay. Pangalawa, sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. At ayon din kay Pablo sa pangalawang Timoteo chapter 3, para huwag natin kalimutan, sabi niya sa verse 16, paalala po natin para sa ganun huwag natin kaligtaan, sabi niya, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral at pagtuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. 17. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So ibig sabihin, pag alam po natin ang salita ng Panginoon, isira sa buhay po natin kaya sabi ni Jesus, alam ng lalaki ito, kaya sabi niya, matuwid ang iyong kaalaman, matuwid ang iyong sagot, kaya dapat mong gawin? Sabi niya, gawin mo ito, mabuhay ka. So ibig sabihin, i-apply mo, isagawa mo ang salita ng ating Panginoon. Kaya sabi po ni Santiago, ang nakarinig na salita ng Panginoon na hindi nagbago, parang tiyatawag natin, tumingin siya sa salamin at nakita niya marumi sa kanyang mukha, hindi naman siya naglinis. Pero ang salita ng Panginoon, pag narinig natin, pinakinggan natin, at meron tayong nakitang pagkakamali sa ating buhay, ay dapat baguhin natin. So ibig sabihin, may saysay. Kaya sabi ng mga panalangin ng mga nagpre-pray para sa atin, sabi doon, nawa Panginoon, turuan mo kaming isabuhay ang iyong salita naming napapakinggan. Kaya dito, kaya sabi ng Panginoon Jesus, gawin mo. Kaya ano yung dapat natin gawin? Verse 29. Sabi rito ay, datapot siya'y naibig mag-aring ganap. Ayan. Sa kanyang sarili. At 10:29, tingnan natin. Sa mabuting balita. Sabi rito ay, sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyaya, tinanong niya ulit si Jesus. Ayan. Kaya tinanong niya, kaya sabi doon, dahil gusto niya sabihin, may pakita na siya'y matuwid. Dahil siya isang iskriba, isang relihiyoso na nakakalam ng salita ng Panginoon, ay tinuturuan upang siya'y mapagtakpan niya ang kanyang kahiyan. Kaya sabi, mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Okay. Sino daw yung kanyang kapwa? Sabi rito sa isang salin, ay tinatawag natin, sino ang aking kapwa? Sa ibang salin ay tinatawag natin, who is my neighbor? Okay, sa verse 29. Sa English sabi, but wishing to justify himself, he said to Jesus, and who is my neighbor? Sino daw yung kanyang kapwa? Sino yung kanyang kapitbahay? Kaya sabi ng Panginoon, i-apply mo Di ba, tanong niya sabi kanina, sabi doon ay, ibigin mo ang Diyos. Madaling sabihin, ibigin. Pero sabi doon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, ay gawin mo ito. So, ibig sabihin yung kanyang nalalaman ay kanyang ibabahagi, gagampanan sa kanyang kapwa. Kaya tanong niya ngayon, sino ang aking kapwa? Sino ang aking kapitbahay? Ayan. Paano natin papatunayin ngayon? Sabi niya sa verse 30, sumagot si Jesus at sinabi isang, kaya dito ang Panginoon Jesus ay naggumamit ng talinghaga o kaya paghahalin tulad. Sumagot si Jesus, sabi niya, isang tao'y bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y pumampas at nagsialis na siya iniwan halos patay na. So kung papasinin po natin, ay nagpapakita niya na isang nilalang na tinatawag natin mula sa Jerusalem at siya'y pauwi na. Bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem. So alam natin yung kanilang daan ay tinatawag natin ilang. Ibig sabihin, bihira ang lumalakad. Delikadong daan, kaya sabi riyan, andun yung tinatawag natin mga mandarambong. Ah, mandarambong. Tama, mandarambong. O tinatawag natin mga tulisan, mga hold daper. Ayan. Kaya sa panahon ng ating Panginoon, mayroon na rin hold daper, hindi lang ngayon. Mga mandarambong, mayroon na rin sa kanilang panahon. Kaya binabagit ng ating Panginoon na tinatawag natin siya ay pinagnakawan. Siya ay hinolda. Kaya sabi doon, sumamsam at sa kanya'y humampas, nagsialis siya, na siya iniwan, halos patay na. So ibig sabihin, siya ay pinahirapan. Ang lalaking ito na tinatawag natin na hold up ay iniwan mag-isa sa tabing daan. Kaya kung isipin po natin ay hindi po madali ang kanyang kalagayan sapagkat lahat ng mayroon sa kanya'y kinuha, sinamsam, sabi riyan eh. Kumari hinubaran, lahat ng kanyang ari-arian ay kinuha at mahirap, sabi doon ay siya'y hinampas. Ibig sabihin, siya po ay sinaktan. So ibig sabihin, ang taong ito ay taong nangangailangan ng tulong mula sa kanyang kapwa. Kaya tanong, sino ang dapat na tutulong? Sino magbibigay sa kanya ng tinatawag natin pagkalinga? Tingnan po natin yung una, sabi po riyan, sa verse 31, at nagkataon bumaba sa daan niyaong ang isang sino mga saserdote? Mga taong lingkod ng Diyos sa temple, sila itatawag natin mga taong religyoso at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Pwede natin sabihin, si saserdote, lingkod ng Diyos, ay busy. Siguro mayroon siyang Bible study na pupuntahan. O mayroon siyang itatawag natin na ministry na dapat pupuntahan. Pero dito nakikita po natin, nakita niya na mayroon nangangailangan ng tulong. Ngunit sabi riyan, siya ay dumaan. Pansin natin na at nang makita siya. Sino'y nakita niya? Yung taong binubo. Yung taong naghihirap doon sa tabing daan. Ay sabi doon, ay dumaan sa kabilang tabi. So ibig sabihin, umiwas siya. So isang taong inaangkin na relihiyoso, inaangkin na siya malapit sa Diyos, ngunit nang mayroon siya nakita nangangailangan ng tulong, sabi niya, busy ako siguro, no? Busy. At meron pa akong mga priority dapat natulungan. Baka naghintay si brother o naghintay si sister doon, ma-late ako sa aking appointment. Kaya yung kanya ginawa. Verse 32, at gayon din, paraan ng isang Levita naman ay dumating siya sa dakong yaon. Nakita siya at dumaon sa kabilang tabi. So yung saserdote at mga Levita ay mga taong tinatawag natin lingkod ng Diyos. Mga taong nagsasabing sila ay malinis at ayaw nilang makisalamuha sa mga taong nasaktan o tinatawag po natin marurumi sapagkat ito'y binugbog nga. Kaya sabi riyan, sa panahon na yan na makita, sila'y dumaan sa kabilang tabi. So dito natin makikita mga taong nakakalam ng salita ng Diyos, mga taong inaakala sila ay relihiyoso, pero hindi nakahandang tumulong. Sa halip na tumulong, sila ay umiwas. Yan ang pakapangit na isang halimbawa. Habang ito ay pangatlo, natapwat ang isang Samaritano. Sino ba ang mga Samaritano? Kumaalala po natin. Ang mga Samaritano ay tinatawag natin tinuturing na marumi. Mga taong tinatawag natin iniiwasan ng mga Israelita. Kaya kumaalala po natin sa aklat ng Juan, chapter 4, kumaalala po natin sa Biblian ay tingnan na po natin sandali. Juan, chapter 4, hindi ko nilagay dyan para makita niyo yung Bible ninyo. John, chapter 4, Juan, chapter 4, verse 9. 4, verse 9. Sabi po riyan ay tatawag natin, sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So ibig sabihin mayroon tiyatawag natin racial discrimination o tiyatawag natin pagtatangi ng mga tao noon. So ibig sabihin, hindi lang sa ating panahon ngayon. So ibig sabihin may kinikilingan. Tiyatawag po natin may pinipili. Pag hindi mo kalahi, hindi pwedeng tulungan. Kaya dito ay maliwanag na nakikita po natin ang mga Samaritano ay tinuturing ng mga Israelita na sila ay mga tiyatawag natin low class. Ayan. Mga tiyatawag natin mababang uri. Kaya kung sa ating panahon din, parang kumisa meron din tayong gano'n, ano? Naugali na tiyatawag natin meron tayong itinatangi. Ayan. Mayroon yan. Pag alam mo, tiyatawag natin yung tayo galing sa isang grupo na ganito, medyo ilag ka, iwas ka, parang tiyatawag natin delikado. So sila'y tinuturing na gano'n din. Kaya sa panahon ng ating Panginoon Jesus, ay tinatawag natin walang pakikisalamuha ang Samaritano at mga Israel. So sila'y umiiwas. Ibig sabihin, kung sila'y tinatawag natin pupunta sa Israel, o tinatawag natin madadaanan nila yung Samaria sa kanilang panahon, ay maliwanag na tinatawag natin sila ay umiiwas sa Samaria. Halimbawa, kung ang pupuntan mo ay tiyatawag natin San Felipe o Marana, dahil ang bliss ay masama, hindi ka dadaan dyan sa daanan natin ng bliss, kundi ikaw ay iikot doon para maiwasan mo ang bliss na masama. Ganon yung ugali na tiyatawag natin mga taong ito. Ayaw nila mag-straight sapagkat pag sila'y dumaan straight dun sa Samaria, ay tiyatawag natin sila ay mapupulan. Parang sila ay tiyatawag natin nakikibahagi sa kanilang mga kasalanan. Kayong taong ito, kung babalikan natin, okay, dito sa Lucas chapter 10, ang ginamit ng Panginoon Jesus, yung itinuturing ng libitang ito, yung iskribang ito, na Samaritano yung ginamit ng Panginoon Jesus. Nasabi doon, ang mga bababang uri, marumi kung kanilang tingin, okay, tiyatawag natin low class na tao, yung Samaritano, sabi doon, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya. Sino yun? Yung word niya ay ang taong hinold up, yung taong binugbog, yung taong pinahirapan na iniwan dun sa kalsada. So siya ay naglalakbay din, sabi, nang siya ay makita niya ay nagdalang habang. So dito makikita po natin na yung Samaritanong ito ay tunay na may puso, may pag-ibig sa kanyang kapwa. Dahil nakita niya ang kalagayan, kalunos-lunos na kalagayan ng na-hold up, ito sabi, nagdalang habag siya. Sabi sabihin, andun yung kanyang concern. Andun yung tiyatawag natin puso niya na malasakit sa kanyang kapwa. Kumisan, ganun din tayo. May din tayong awa, pero ngalun sa awa, pero walang wa, tulong, no? Ha? Tama ba na, no? May awa, pero wa, tulong. Nuwatulong na, wa. Wa lah. Kaya, sabi natin, siya'y nahabag. Hindi doon lang tatawag natin, naawa ko sa iyo, pero pasensya na, pares din tayo eh. Eh, problema natin kung isa. Di ba? Problema natin. Eh, paano ito? Eh, pares din tayo mayroon dala-dala sa buhay. Pares din tayo may problema. Pero yung Samaritano ito, itinuturing nila na wala malay sa Diyos itong kanyang ginawa. Verse 34, at lumapit sa kaniya, sino? Yung taong binugbog at tinalian ang kanyang mga sugat. So, ibig sabihin kung papasinin po natin una dyan ay hindi madali tutulong niya sa kalsada. Baka ikaw ay magiging biktima. Baka walang yan. Front lang. Baka ikaw bubugbugin din. Pero siya ay may lakas ng loob. Nakita niya, naghihirap yung tao. Sabi niya, ay tiyatawag natin, siya ay lumapit sa kanya. Hindi niya ito iniwasan. Hindi siya tumakbo. Kundi siya ay tiyatawag natin lumapit. So, pwede natin sabihin, man of action. Maaari siya ay mayroon tiyatawag po natin appointment. Mayroon siyang pupuntahan ng mahalagang bagay. Ngunit dito niya pinakita ang kahalagahan ng buhay ng bawat isa sa atin. Siya ay nakandang huminto muna. Hindi didiretso sa kanyang lakad kasi may lakad siya eh. Pero nakita po natin, hindi niya inisip niya kanyang pupuntahan, kundi ang inisip niya ay kung paano niya ibigay ang tulong sa kanyang nakitang nilalang. Eh sabi niya, tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. So ibig sabihin talaga, pinaglaanan niya ng oras. Siya itatawag natin meron personal attachment. Yan, di ba? Di ba niyo napapansin kung minsan mas mahalagaan yung presensya mo kaysa yung tawag kung minsan, tama? Yung presence mo sa mga taong nangangailangan, kahit wala kang dala, kung meron may sakit, yung tao, pinasyalan mo, masaya na siya. Oh. Kaya sabi natin yung pagkikita kayo dito, pero siya'y lumapit at tumulong. Ibinigay niya yung tatawag natin pangangailangan ng taong hinolda. Ang maganda pa riyan, at siya'y isinakay sa kanyang sariling ayop naman kasi ginamit yan. Sa kanyang sakay. Okay. Mas maganda siguro sa Tagalog. Sa ibang sali, no? 10:34. Ito maganda pag merte ibang salin. 10:34, sabi riyan, ay lumapit siya at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito. Tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyan. Sinasakyan, hayop. Sariling hayop. So, at least mayroon siyang tiyatawag natin na sure, hindi naman kalabaw, no? Hindi kalabaw. Basta siya isinakay, kaya sabi doon, itiyatawag natin his own beast. So, isinakay siya, kung saan siya nakasakay, ay possible, dalaw sila sumakay, or either, iyon ang kanyang sinakay upang sa ganon, madala doon sa bahay tuluyan. So nakita po natin na-disturbo yung kanyang lakad, ngunit kanyang binigyan pansin. Yung tatawag natin halaga ng buhay ng kanyang taong tinutulungan. Hindi lang tatawag natin na-disturbo, nantali kanyang trabaho, ipubundahan o appointment niya, siya rin ay nagsakripisyo pa na isinakay. Second, sabi doon, ay dinala siya sa bahay tuluyan. So ibig sabihin, siya ay taong may concern. Hindi lang pagpapagaling, kundi tiniyak niya ng lalaking ito na hinold up ay tiyatawag natin o pinarusahan ay may ilagay sa tiyatawag natin payapa, mabuti o safety na lugar. So nakikita po natin yung tiyatawag po natin tunay na may puso ay tinitignan niya hindi lang yung makatulong kundi gusto niyang tiyakin ng taong ito ay nasa mabuting kalagayan. Hindi lang basta din na at siya ay inala personal na mayroon siya ang tiyatawag natin extend ng pagtulong sa kanyang kapwa. E sabi natin, kung minsan ang pagtulong hindi kailangan yung pera. Mayroon yung tiyatawag natin personal na pagtulong natin sa kanila, tiyatawag natin na pahalaga. Dito gumamit siya ng pera, panahon, at yung kanyang personal na pag-aruga ay napakalala. Ipinakita niya yung tunay na pagpapalaga sa kanyang kapwa. Isa pa, sabi po riyan, 35, at nang kinabukasan, so talagang sila'y natulog pa doon. Siyempre, bayad na lang. Nagbayad sila ng tatawag natin na hindi ko naman kilala, bakit ko babayaran yung kanyang pangubahan, ano? Masyado na ata, malaki na. Kumisar, mahilig tayo sa computer, ano? Malaki na. Malaki na naibigay. Kaya sabi na, at nang kinabukas, dumukot siya ng dalawang dinaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at anuman magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Taong may concern. Alam niya sa kawalan ng kanilang buhay, kawalan ng kanyang tatawag natin wala siya magagat, eh? Hinold up nga eh. Siya ay naglaan pa rin ng tulong. Hindi lang yung ano, kundi siya ay nagsakripisyo yung kanyang gamot, oras, yung binayad doon sa kanya bahay panuluyan. Then, sabi niya, kung ano pang magagastos mo, babayaran ko. So, ano yung pinapagita doon? Siya ay taong mayroon malasakit, nakandang magsakripisyo, alang-alang sa kapwa. Kung papasinin po natin, ano bang dahilan na kanya tutulungan? Kilala ba niya yun? Wala. Meron bang ginawang mabuti yung tatawag natin na siguro kasosyo sana na pwede. Pero hindi niya kilala eh. Pero siya ay tinulungan pa rin. Ilagay po natin sa ating sarili. Sino ka ba at sino ako sa harapan ng ating Panginoon? Meron ba tayong ginawa na mabuti na maakit sa atin ng Diyos? Na siya ay mawili sa atin? Tutulungan ko ito dahil siya ay mabuti. Siya ay tiyatawag natin matulungin dahil siya ay religyoso. Hindi. Sabi ng Bible, lahat tayo ay makasalanan. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang dapat sa atin ay sa impyerno. Dapat parusahan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi niya tayo hinanapan na aliman bagay na mayroon sa atin. Ang hinanap niya ay itatawag natin kung tayo'y may tiwala. Tayo naniniwala sa pag-ibig ng Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon maligtas. Mula sa itatawag natin kasalanan, mula sa kaputikan, tayo iniaahon ng Panginoon. Kasi sabi doon, sa lahat ng sumampalataya, inilipat ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaharian ng ating Panginoon, Jesus Kristo. Yung taong naghihirap, itatawag natin yung hinolda pinahirapan ng mundo. Yung Samaritano, kanilang binabanggit na masama, ay siya ang nagpakita ng mabuting halimbawa kung sino ang tiyatawag natin tunay na, sabi kasi yan, sa verse 36, tanong ni Jesus, sino sa tatlong ito ang akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao na nahulog sa nahulog na kamay ng mga tulisan. Yung iskriba ba? Saserdote o yung Samaritano? Kaya pinapakita ni Jesus ang tiyatawag natin ang tunay na kapitbahay, nakikikapwa-tao ay mga taong marunong tumulong sa kanyang kapwa. So, ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat ay may responsibilidad na tulungan yung ating kapwa. Kaya tanong, sino yung aking kapitbahay? Sino yung aking kapwa na dapat tulungan? Pero lagay po natin, yung tinulungan dito ay tatawag natin yung talagang taong kawalan. Ibig sabihin, yung taong walang nagagawa. Wala na magagawa sa kanya. Talagang umasa na lang sa tulong ng Panginoon. Pero mayroong mga tao humihingi ng tulong hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa katamaran. ayaw magtrabaho. Kaya kung tao ay tinutulungan mo at na ayaw din tumayo, hindi ka dapat yun na tulungan. Kaya dito pinapakita yung taong ito na naghihingal, lagi natin, siya ay tinulungan dahil wala siyang kakayahan. E sabi dito, sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, kumayo ka, gayon din ang gawin mo. Sumaliwanag ng ating Panginoon Jesus ay nagsasabi, sino ang aking kapitbahay? Ako ba'y mabuting kapitbahay? Ako ba'y mabuting kapwa-tao? Kung tayo mabuti, sabi natin, alam natin kautusan ng Panginoon, alam natin yung kanyang kalooban, kaya dapat po natin isabuhay. Kaya tama po sabi doon sa Roma chapter 15, bago ako mag-umuko, chapter 15 verse 1 and 2, ang sabi doon, English na lang. Roma 15 verse 1 and 2, kaya sabi riyan, now, we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength, not just to please ourselves. So, ibig sabihin, hindi daw yung ating sariling lamang ang ating i-please, kundi gawin natin na matulungan yung ating kapwa para sa kapurihan ng ating Panginoon Jesus Christo. Kaya ang paggawa ng mabuti, pagtulong sa ating kapwa, sa ating neighbor, ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya sabi riyan, each of us is to please his neighbor, not for his good, to his edification. Sa Tagalog, sa ibang salin, kanina, verse 2, bigyan natin kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Kaya papasin pa natin ang konteksto ng chapter 15 ay tatawag natin bilang mga Kristiyano. Ako, ikaw, tayong lahat ay meron responsibilidad na tulungan yung ating kapwa. Sino yung ating nangailangan ng katulong natin? Basta ako na, pag sinabi yung nangangailangan, yung totoo, legal, at maayos, iyon dapat mong tulungan. Hindi basta nanghingi ng tulong, bibigyan mo. No. Be wise naman tayo. Baka tayo inaabuso naman. Kaya, nawa, sa buhay po natin, bawat isa ay magiging matulungin. Okay, pagpalain tayo Panginoon sa pagkarinig ng kanyang salita.
1: Para sa tuwan, awit pa lang sa mga kapatid, Psalm number 132, To God be the Glory. Psalm number 132.

tayo dumako sa pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. Song number 144 po. Song number 144. When do you meet with me?

Tayo po ay dadako na sa banal na punan. Bago po tayo makibahagi sa banal na punan, ay siyasatin po natin ang ating sarili bago tayo kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ganito po ang nakasulat sa 1 Corinto chapter 11 verse 23 to 26. Sapagkat iyo ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipinagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay-tibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Tayo po'y manalangin. Ama naming dakila at mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami nakapagtipon-tipon upang ipayag ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. At kami po ay nagpapasalamat. Ama, kami po ay dadako na sa isa pang bahagi ng aming pananambahan, ang pag-alala sa kamatayan ng inyong anak na si Jesu Kristo at ang kanyang muling pagbabalik. Nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo. Siya ay nabayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo upang kami maligtas sa tiyak na kamatayan. Ama, salamat po sa tinapay na walang lebadura na sumisimbolo sa kanyang katawan at katas ng ubas na siyang sumisimbolo sa kanyang dugo. Linisin niyo po kami, Ama, at patawarin sa aming mga pagkakasala upang kami maging karapat-dapat sa pakikibahagi sa

0: Tayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa 1 Korinto 16:2. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan upang huwag nang gumawa ng ambagan pagparian ko. Ganito rin po ang sinasabi sa Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umapaw pang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, dinadakila at sinasamba ka po namin dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan sa amin. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin. Higit sa lahat, sa pagkakataon na ito na kami ay nagkatipon-tipon upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Ama, sa linggo pong ito, kami po ay mag-aalay ng aming mga handog bilang tanda ng aming pagpapasalamat. Naway tulungan niyo po kami na magamit ito para sa ikalalawak ng inyong gawain. Hiling po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami, Ama, na maging daluyan ng iyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat na sumunod at mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.
1: Kapatid, hiling ko tayo lahat ay magstayo at mag-ibukas ko sa akin sa 130 walking in sana 130.

Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa araw nito at muli po kami nagsama-sama na ikaw ang aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa katagumpayan ng aming gawain sa oras na ito. Ganun din po, Ama, hindi lang po sa tinapay kami nabubuhay, kundi ang salita mo na lumalabas sa iyong bibig. Ang salita mo po ay napakahalaga sa bawat isa sa amin. Ang salita mo po ang siya nagbibigay inspirasyon sa aming mga buhay kung paano kami mamuhay bilang isang Kristiyano. Salamat po, Ama, sa lahat-lahat na sa aming kalakasan, kalusugan, karunungan, at kagalingan ng aming mga karamdaman. Ama, nilalapit ko po ang aming bansa. Hipuin mo po ang mga opisyal namin. Buksan po nila ang kanilang puso at isipan na ikaw ang kanilang uunahin sa kanilang mga buhay. Ikaw ang kanilang pupurihin, sambahin at pasalamatan. Nawa, kapayapaan, katahimikan ng aming bansa. Nawa, ikaw po ang maghari sa aming bansa. Ganun din po, Ama, sa aming paghihiwalay sa oras na ito. Nawa, ikaw maghari sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Cristo. Amen.

0: Asia, including India. Happy Lord's Day to all of you that is there. Welcome, welcome, welcome, Igniters, the wonderful, wonderful services from Dagupan Pangasinan Igniters. We're going to go ahead and get ready to check in with our good friend, Brother Ricky, here on Ignite Radio. And we are set and ready to go, Igniters. And so don't worry, we've already started this already, Igniters, and so we're going to go ahead and get it started in its entirety, Igniters. So you are not going to miss not one moment of our good friend Brother Ricky here on Ignite Radio. So let's get ready to rock and roll here on Ignite Radio, and away we go with Brother Ricky. Happy Lord's Day goes to all of you here on Ignite Radio.
1: No? Napakaganda po ang ating Bible message. Po, marami tayong matututunan patungkol sa pagpapatibay ng pananampalataya, lalo-lalo na po sa pananalangin po, mga kapatid. No? Sino po ito? Si Elias, sa pong propeta, mga kapatid, na kung saan pinakita niya ang kanyang katatagan, pananampalataya, kahit dumadanas ng kahirapan, mga pagsubok sa buhay, si Propeta Elias, mga kapatid. At doon, ano po ang isang napaka makapangyarihan na ipinakita ni Elias, mga kapatid. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinakita kung sino ang Diyos na sinasamba, Abraham, Isaac, ni Jacob, at mga propeta, mga kapatid, na kung saan makikita natin dito ang mga Israelita ay gumagawa na mga bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoon Diyos ni Yahweh. Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako saan ito ay labag sa kautusan ng Diyos, mga kapatid. Subalit, dito pinakita ni Propeta Elias ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa panahon nila, itong si Haring Ahab na ang kanyang asawang si Jezebel. Yan, nagagamit lagi si Jezebel, no po? Ayan. Sa mga ginawa nitong kanyang asawa na si Jezebel. Meron siya mga propeta. Ilan ang kanyang propeta? 950. Ang kanyang inaalaga at pinapakain. Napakarami pong mga propeta yan. Samantalang ang propeta ng Diyos, isa lang yan, mga kapatid. Kung makita natin, si Elias. At pinatunayan ni Elias ng Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil nagkaroon sila ng paligsahan. Ano yung kanilang paligsahan? Ayan, maghahandog sila na isang alay o turo para sa Diyos. Subalit, mga kapatid, kung makikita natin, si Elias na ginabayan ng ating Panginoon Diyos na Yahweh. Subalit, yung mga Diyos-Diyosan na propeta ni Jezebel, sila po ay lahat ay napahamak. Bakit? Dahil hindi dininig ng kanilang Diyos yung kanilang dasal, ang kanilang kahilingan. Mihiling sila na tupukin ng apoy ang kanilang handog. Subalit, ni isang katiting na apoy ay walang dumapo. Bakit? Dahil imahinasyon lamang po ang Diyos-Diyosan. Hindi naman po totoo yan. Diyos-Diyosang Asherah, Diyos-Diyosang Baal, imahinasyon lang po yan. Gawa-gawa lang po yan ang kanilang kaisipan. Kaya nga po anong ginawa nila? Kanila pong sinugat-sugat yung kanilang katawan sa kanilang panalangin. Ang ikot-ikot sila eh. Subalit wala pong dumating na kanilang hinihiling. Subalit, mga kapatid, si Elias na nalangin sa ating Panginoon Diyos.

0: Ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. 37, pakinggan ko ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at ang lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Yan po ay pagpapakita po, mga kapatid, ng kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo ay nananalangin sa Diyos, mga kapatid, napaka-imposible kung titignan po natin mga bagay na kala natin hindi mangyayari, hindi magaganap. Subalit ang Diyos, mga kapatid, walang imposible. Kaya ano po ang nakita ng mga Israel? Kapangyarihan muli ng Panginoong Yahweh. Tinupok niyang handog. Subalit, yung mga propeta ni Baal at ni Asherah, sila po ay pinagpapatay, mga kapatid. Bakit? Dahil yun po ang kanilang kasunduan. Kapag si Elias ay hindi tinugon ng Diyos, malamang siya po ay papatayin. Subalit, gayunpaman, nanganib pa rin ang buhay ni Propeta Elias dahil itong si Jezebel na asawa ni Haring Ahab. Papatayin niya si Elias. Kaya tumakas si Elias. Dumating na naman ang mga pagsubok sa kanyang buhay, mga kapatid. Ngayon, para naman sa atin, mga kapatid, yun ay aral na makikita natin doon sa lumang tipan at aral papunta sa atin, mga kapatid. Na kung paano pananampalataya ay dapat natin patatagin hanggang huli ng ating hininga, mga kapatid. Huling hininga. Bakit? Dahil habang nabubuhay tayo, ay panatilihin natin ang pananampalataya, ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya po, sa unang main text po natin, sa unang Timoteo chapter 2 verse 1, una sa lahat, ipinapakiusap ko, idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Hindi po makasarili, ano po? Ang dalangin po natin, mga kapatid, hindi lamang po sa personal din natin, kundi sa lahat, mga kapatid, tulad po na panalangin ng ating kapatid na Ben, pinapanalangin niya ang gobyerno na dapat maging maayos para ang mga mamamayan ay maging masagana ang buhay. Walang korupsyon sa mga gobyerno para makikinabang po ang mga mamamayan, mga kapatid. Panalangin, hindi lamang po para sa sarili, kundi sa lahat ng tao. Pasasalamat. Lagi po tayo mapagpasalamat po sa ating Panginoon. At sulat din ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa Iglesia sa Thessalonica, sa chapter 5, verses 17 to 18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Na mga kapatid, kung nananalangin tayo, ito ay isang napakahalagang bahagi ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Dahil dinidinig po ng Diyos ang bawat panalangin. Abay, bakit bawat panalangin? Bakit po si Cornelio? Nananalangin siya. Matulungin, gumagawa ng kabutihan, subalit hindi pa siya Kristiyano. Bakit dinidinig ng Diyos ang kanyang panalangin? Kaya sinugo niya si Apostol Pedro. At dumating ang pagbabago sa buhay ni Cornelio. Siya po ay naging Kristiyano kasama ang kanyang buong pamilya at mga kanyang tauhan. Kaya ang Diyos, mga kapatid, dinidinig niya lahat. Kahit masama, paano tayo magbabago ang isang tao kung hindi pinapakinggan ng Diyos niya? Pinapakinggan siya. Subalit, ang Diyos nagpapadala sa kanya para siya ay magbago. Anong pagbabago? Ang kanyang salita. Kaya nga po, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay nananalangin. Bible study, devotion. Kung mayroon po tayo mga prospect, tayo ay nananalangin at pagkatapos natin ipag-aral ng salita ng Diyos, tayo muli nananalangin na naway ang salita ng Diyos ay manatili sa kanyang puso at isipan para ang kanyang gagawin sa susunod ay ipagkaloob ng Diyos ang kahilingan, mga kapatid. Kaya tinuturuan natin lahat, mapakristyano man o hindi, ang pananalangin. Hindi lamang po tayo mananalangin kapag tayo ay sumasagana. Ano pag dumating ang pagsubok? Sisisihin natin ang Diyos? Hindi. Ano ba sabi ni Diyos, mga kapatid? Magpasalamat din tayo sa mga dumarating na kahirapan. Hindi lang mga kasaganaan sa buhay. Magpasalamat tayong palagi, sabi po ni Apostol Pablo. Dahil, mga kapatid, hindi naman tayo hayaan ng Diyos na hanggang sa huli ng ating hininga, ay hindi naman niya ipagkakaloob yung bawat kahilingan po natin. Kung may hindi dumating sa ating mga kahilingan, malamang mayroong problema. Eh bakit ayaw ibigay ng Diyos? Kasi mayroon kang nagagawa na ayaw ng Diyos. Kaya hindi niya ipagkakaloob sa iyo. Pero mga kapatid, kung alam ng Diyos na ikabubuti mo, ibibigay niya. Alam po natin na may takdang panahon. Mayroon namang biglang ibinigay, mayroon namang tatakdang panahon. Mag-antay ka lang. Tulad po ng pag-aaral. Hindi naman pwede nag-graduate ka, graduate ka kaagad. Diba? Kailangan mo magtiyaga, magtiis hanggang makatapos ka na yung pag-aaral. Para sa gayon, yung pangarap mo, matupad mo. Kaya nga po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Eh, humihiling ka, Lord, bigyan mo ako, hindi ka naman kumikilos. May pangarap ka sa buhay, hindi ka naman nag-aaral. Paano may bibigyan ng Diyos yung iyong kahilingan? So, kailangan is with action, mag-aral mabuti. Gayun din sa pananampalataya, kailangan patatagin natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pananalangin po, mga kapatid. Okay? Ito po yung background natin, si Apostol Pablo. Yan. Sa Husiyang Hudyo, sa Tarso, na pinanganak sa Tarso, at siya ay Roman citizen, na siya ay masigasig na pareseyo na nag-aral sa ilalim ni Gamaliel, mga kapatid. At si Timoteo, ayan po, ay isang tapat na ebanghelistang Kristiyano. Ngayon, tema po natin, bakit kailangan nating manalangin? Hindi lamang po Kristiyano eh. Kahit na sino, nakikita natin nananalangin. Kahit na po yung mga Muslim, nananalangin sila. Iba-ibang mga religious group, nananalangin sila. Pero iba-iba po ang kanilang pananalangin. May gumagamit ng isang bagay na wala naman sa Biblia. Ngayon, sa mga Kristiyano, ito po ang napakahalaga na dapat sundin natin. Yung aral na babasa natin, tinuturo sa atin. Una, sa mga first century Christian, na yun that pinagkukunan natin ng aral na paano tayo manalangin, paano tayo sumamba sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Unang punto natin, ang panalangin ay utos ng Diyos. Opo, pinag-uutos ng Diyos na tayo ay mapanalanginin dahil yan po ang komunikasyon natin. Kumbaga, nakikipag-usap tayo. Hindi naman po pwede, hanggang tingin na lang tayo. Sa ating pamilya, sa ating kapwa, ganun lang ba? Tingin na lang, hindi. Kailangan nating ipag-usap. Gayun din, sa Diyos, hindi natin nakikita ang Diyos. Kapatid, kapag tayo namatay, hindi na rin tayo makikita. Dahil magiging kaluluwa na po tayo. Wala na po yung laman. Alis na yung kaluluwa natin sa katawan. Hindi na rin tayo makikita. Gayun din, mga kapatid, sa Diyos, hindi natin nakikita. Subalit nandyan siya. Hindi katulad ng kaluluwa natin, kapag tayo namatay, punta na yan sa hadis. hindi na tayo muling makikita pa. Kundi ang Diyos, narito lagi. Bakit? Anong pinagdarasal natin? Anong mga kahilingan natin? Binibigay ng Diyos. Kaya nandyan ang Diyos, mga kapatid. Kalawang punto ang panalangin ay pinagmumula ng kalakasan espirituwal. Ang panalangin ay para na pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay utos ng Diyos. Pinag-uutos. Opo. Kaya po, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Or, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Exodus chapter 20, verses 3 hanggang 4. Talumang tipan, mga kapatid. Ayaw na ng Diyos na gumamit tayo ng mga imahin. Yung tinatawag natin na imagination. Tulad po ng mga propeta ni Baal, propeta ni Asherah, panay, imagination, yung kathang-isip. Ayaw po ng Diyos na gawa-gawa sa isip. Iyon ang ating sinasampalatayanan. At dapat nating sambahin ang Diyos na naglikha ng langit, ng lupa. Yun ang pinapangaral ng mga propeta. Ngayon, sabi dito, sumampalatayo sa Ama at sa Anak. Dahil sa iba pong pananampalataya o religious group, nakafocus lamang sila sa Ama. Pagdating sa Anak, tao lang yan. Katulad natin. So, napakalungkot po mga kapatid. Ano po? Dahil ang tumubo sa ating kasalanan na binigay ng Ama ay hindi pinarangalan. Hindi binigyang halaga ang kanyang ginawa para sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, ano po ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalatay kayo sa Diyos, sumampalatay din kayo sa akin. Bakit? Ano po nangyari sa panahon natin? Napakarami po ng mga iba't ibang religious group na nakapokus lamang sila sama. At napakarami nilang grupo yan. Subalit, mga kapatid, napakasakit na tumubos ng kasalanan ng sangkatauhan yan, ay tinakwil. Napakahalaga po na aral dito sa Church of Christ na ating pong sinusunod ang kalooban ng Diyos, ating pinapaniwalaan ng aral na pinangaral ng mga apostol na binigay ng Panginoon Jesucristo na dapat kasama si Jesucristo bilang Diyos, hindi pangkaraniwang tao lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Meaning, hanggang ang ating Panginoon ay dapat nating sampalatayanan, dapat nating kilalanin bilang anak ng Diyos. Napakahalaga ang kanyang ginawa sa lupa, mga kapatid. Dahil iniligtas niya tayo na tayo ay mapaparusahan. Saan? Sa naglalagablab na apoy. Subalit, napakasagana ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. John chapter 3 verse 16. Thank you, Sister Merla. Medyo, okay. Ganyan na lamang po ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa sanlibutan. Bawat sumasampalataya ay maliligtas, mga kapatid, sa aral ni Jesucristo. At ano pa? Yan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Isa panahon po natin, napakarami po ang nalilihis ng landas. Hindi sila makapag-focus kung walang imahin. Hindi makapag-focus kung wala sila nakikitang inanyuhang larawan. At yun ang kanila tinatangkilig bilang Diyos. Kahit hindi nga po Jesucristo eh, sinasamba. Pati na po yung pinakamataas. Sino pinakamataas sa kanila? Papa. Binigyan na ng malaking karangalan, may larawan. At hinahandugan na rin ng bulaklak. Napakalungkot po mga kapatid. Nasaan na yun? Sa John chapter 4 verse 24. Kaya po, sa mga nakakapakinig ng aral, ay nagbabalik loob sila sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang panalangin ay napakahalaga dahil ang Diyos ay tumitingin sa ating puso at anuman ang ating kahilingan, mga kapatid, na kabubuti natin, yun ay kanyang pinakaloob, tayo ay dumarasan sa bagay na hindi natin nakikita. Espiritu po ang Diyos. Yan po ang katotohanan. Kaya nga po, sa ating pag-aaral lagi sa Bible study, sa homily, ito po ang madalas na nasasambit ng mga ngaral. Na tayo'y sumampa sa Espiritu at katotohanan. Gayun din sa panalangin, sa opening, sa closing prayer. Tayo ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil yun po ang katotohanan, ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. Ano po ang lesson? Ang hindi pananalangin ay pagpapabaya sa utos ng Diyos. Kapag tayo ay hindi nananalangin, nagpapababaya po tayo. Pagising natin, kalimutan magdasal. Kumain, kalimutan magdasal. Magtrabaho, nakalimutan. Hanggang sa matulog, hindi nananalangin. Nasaan ang relasyon mo sa Diyos? Kapag may dumating na problema, Diyos ko, doon kang tatawag, mga kapatid. Hindi po ganun. Dapat, lagi tayong mapanalanginin sa ating Panginoon Diyos. Kaya, aplikasyon, magtakda ng oras sa araw-araw na pananalangin. Sanayin ang sarili sa pananalangin sa bawat sitwasyon, masayaman o malungkot. Hindi lamang po na masaya tayo, mananalangin tayo dahil na-bless tayo. Opo. Nakapasa ka sa exam, may mga achievements ka. Napromote ka, salamat. Umita ka ng maganda, salamat. Pero kapag dumating naman yung kalungkutan sa buhay, nalugi ang negosyo, ayan. Galit. Hindi na pagdarasal. Hindi po ganun mga kapatid. Dahil sinusubok tayo ng Diyos kung hanggan ang iyong pananampalataya. Ang panalangin ay pinagmumulan ng kalakasan espiritual. Kaya po, napakahalaga na lagi tayo mapanalangin para yung ating espiritual lumakas. Kaya nga po, tignan natin, sa araw ng pagsamba, minsan, may dumating na kaunting problema, hindi na sasamba. Bakit? Kasi humihina ang kanilang espiritual na pananampalataya. May dumating na problema, hindi na sasamba. Makita ang isang kapatid na huwagat ang buhay, hindi ko sinasabi lahat, ay magdadamda. Bakit ako hindi ganoon? Hindi po, mga kapatid. Ang Diyos, sinusubok lang tayo. Tingnan natin ngayon, baha. Baha po, pero gumagawa tayo ng paraan. May bagyo, gagawa tayo ng paraan para sumama. Ito po ay pagpapalakas ng spiritual natin sa pamagitan ng pananalangin. Paghiling sa Diyos, gabayan niyo kami, Lord, sa pupuntahan namin sa bahay-sambahan. Opo. Tignan po natin ang ating sarili. Tayo ay nakasapatos, baha, pero nagawa natin ang solusyon. Opo, makakatawid tayo. Kung talagang hindi na kayo ng sapatos, kubarin ang sapatos para makasamba. Dahil, mga kapatid, alam po natin na ugnayan natin sa Diyos ay hindi lamang po sa bahay. Ang iba, manood na lang ako ng live streaming, doon na lang ako. Sumasamba din ako eh. Hindi po, mga kapatid. Ano po ang gusto ng Diyos? Tayo ay narito. Dahil napakahalaga ang araw ng Linggo na ito para siya ay papurihan natin sa pamagitan ng pananalangin, pag-aawitan, pagbibigayan, at itong ginagawa po natin, mga kapatid, practice natin ito. Ngayon, kung kontento ka na sa bahay, dito lang ako, mga kapatid. Paano na yung ugnayan mo? Paano yung relasyon mo sa Diyos? It depends naman kung talagang hindi na kaya ng katawan mo. Mahina na yung katawan mo, maintindihan ka ng Diyos. Subalit, kung kaya pa naman, bakit hindi? Kaya nga titignan natin mga kapatid natin na humihingal pag umaakyat. Ay, sakit na tuhod ko. Sakit na likod ko. Pero, ginagampanan pa rin nila ang tungkulin nila sa ating Panginoon Diyos. Minsan, mayroong tayong transaction ngayon, malaking kita. Pwedeng pagkatapos na lang worship, pwedeng mamaya na lang. Hindi ka makapagantay, bukas na lang. Gumagawa tayo ng paraan lagi. Bakit? Napakahalaga po, mga kapatid. Ang araw ng Linggo para sa Diyos. Binigyan tayo ng maraming araw. Pero isa lang inihiling niya. Itong araw na ito, ilaan natin ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Bilang pagrespeto natin at pagpapapuri sa ating Panginoon Diyos. Tayo ay nananalangin dito. Hindi tayo sumasamba, hindi nananalangin. Mamaya, nananalangin ulit tayo. Mamaya, mananalangin ulit tayo. Dahil napakahalaga po ang pananalangin. Yan po ipinakita ng Panginoon Jesus Christ na siya ay manalangin sa kanyang Ama na nasa langit. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid, dahil binigay sa atin ng Ama si Jesus Christ na siya ang magdadala ng ating mga panalangin sa Ama. Yan. Tulad po, halimbawa si Haring David na mapanalanginin. Siya ay ginabayan. Yung mababangis na hayop, kanyang naaagaw. No, yung mga kanyang alagang tupa. Napaka-imposible. Yung mabangis na hayop na liyon na yan. Abay, kung makita mo lang yan, karipas ka na lang takbo eh. Makalmot ka lang yan. May pinakita sa YouTube. Nakalmot ng kukunong layon eh. Wak-wak eh. Lalo pa kaya makita natin, mga kapatid, na nakipagbulo si David. Ipagpapakita po yan na siya'y ginabayan ng Diyos. Ano ang karakter po ni David? Siya po ay mapanalanginin. Sumasamba sa Diyos. Kinukonsulta niya lahat sa Diyos hanggang nagapin niya si Goliath, mga kapatid, na isang mabagsik na mandirigma. Kaya ano po ang sabi sa awit ni Haring David? Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo ako mabuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan at buong maghapoy ikaw ang inaasahan. Sa buhay po natin, mga kapatid, hindi tayo nabubuhay na may kaaway tayong isang mabangis na kahit kundi. Ang kaaway natin ay tukso. Ang tukso po, mga kapatid, upang tayo magkasala, tayo malayo sa Diyos. Subalit, kapag tayo ay nakadikit sa Diyos, hindi tayo maalis sa pagitan ng pananampalataya. Ang Diyos, iingatan tayo. Ano man ang mga dumarating na mangyari sa buhay natin, kapahamakan tulad yan, isang kapahamakan, iingatan tayo ng Diyos. Tulad po, mga delivery driver, mga kapatid natin, araw-araw yan, nag-deliver. Mga kapatid natin, na nasa kalsada, sipin natin, mga kapatid, marami na aksidente. Subalit, kapag ang kasama natin ang Diyos, tayo ay kanyang iingatan sa pamagitan ng pananalangin para tayo'y gabayan. Kaya po, si David na mapanalanginin hanggang dumating ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Una, siya isang pastol lang. Subalit, nang siya'y biyaya ng Diyos, siya ay isang hari. Isang maliit hanggang naging mataas. Kaya po, ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, walang imposible. Paano ako? Mahal ba ako ng Diyos? Mahal ka ng Diyos, antayin mo lang, mayroong ibibigay sa iyo. Inihiling mo. At ibibigay sa iyo dito, temporary na. Kumbaga is patikim lang. Patikim lang yan. Kaya nga po, laging sinasabi ng Panginoong Yahweh na lingkod niyang si David. Yeah. Kaya hindi niya pinabayaan na ang kanyang magiging hari na ang kan ni David ay hindi inalis kay Haring Solomon sa pamamagitan ni David. Yan po ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Ngayon din tayo, ang Diyos ay binibigyan tayo ng mga pagpapala sa pamamagitan ng pananalangin at pagpapatibay ng pananampalataya. Kalakasang espiritual, yan po, mga kapatid. Panatilihin si Kristo sa puso natin. Sa papaano? Ayan. Epeso chapter 3 verses 16 to 17. Idinadalangin kung sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadikalaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. O sabi ni Apostol Pablo, sa Iglesia sa Ephesians. Ano po, mga kapatid, si Apostol Pablo ay mapanalanginin. Kaya po, sa kanyang mga sulat sa mga Iglesia, laging nandoon magpasalamat, laging manalangin, magpuri. At siya rin nagsabi, mga kapatid, na kung paano tayo sumamba sa pamamagitan ng espiritual na awitin. Wala pong instrument. Yan, mga kapatid. Kay Apostol Pablo, na inihayag sa kanya ng Panginoon Jesucristo. At dito, sabi niya, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko, sabi ni Apostol Pablo, na ang pag-ibig ang mag-iugat at pundasyon sa lahat ninyong gawain. Napakahalaga po, mga kapatid, sa mga kapatiran, sa pamilya, magkaroon lagi ng pag-ibig. Huwag aalisin yan para maalis yung mga masamang kaisipan. Maalis yung mga inggit. Maalis yung mga alitan. Maalis ang pag-away-away. Palitan mo ng pag-ibig. Sa lublaman ng pamilya, pag inilagay mo yung pag-ibig, abay, napakaganda. Walang pagtatalo. Walang away-away. Walang sumpatan. At isa pa, dumarami ang anak dahil lang doon yung pagmamahalan ng pamilya, mga kapatid. Pagpapakita yan ng magandang samahan, hindi batuhan. Hindi batuhan ng salita o batuhan ng kaldero, kundi palitan ng pag-ibig. Ayan ang ugat ng pundasyon sa lahat, maging sa loob ng iglesia, mga kapatid. Panatilihin ang pag-ibig at lahat ay magiging maayos. Maayos lahat. Pero, kung hindi natin itanim ang pag-ibig, ay 100% bangayan, away, tulad sa loob ng pamilya. Kaya po, sabi ni Apostol Pablo, panatilihin ang pag-ibig. Ayan ang magiging puntasyon natin sa lahat ng iyong gawain, maging sa trabaho, sa pamilya at sa loob ng iglesia. Opo, kung nagtuturo ka, halimbawa isa kang teacher, wala yung pag-ibig sa iyo, abay, lagi kang galit. Baka bato ka ng bato ng eraser sa mga estudyante mo. Yan. Kukurte mo sila lagi. Bakit? Dala-dala mo pa rin yung galit. Alisin mo ang galit, palit mo ang pag-ibig, abay. Masagana yung buhay, kapatid. No? Ayan, pa. Mission application, ang taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi madadaig na problema at tukso. Yan po, mga kapatid, ang lesson. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, hindi kayang daigin ng problema. Hindi ka dadaigin ng tukso. Magtiwala lagi tayo sa ating Panginoon Diyos. Application sa oras ng problema, unahin ang pananalangin bago magdesisyon. Gawing sandata ito sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid. Katlo, ang panalangin ay paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon, nanalangin tayo, ang Diyos, hindi natin nakikita, pero nandito ang kanyang presensya, mga kapatid. Dahil sabi po ng Panginoon, kung saan naroon dalawa, tatlo, nagkakatipon, ay naroon ako, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, nandoon ang Diyos. Kaya nga po, sa awit ni Haring David, sa awit chapter 145 verses 8 to 20, siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon. Ako nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masama'y wawasakin niya at walang mabubuhay. Mayroon pong pangako ang Diyos, iingatan ka. At mayroon din siyang pangako doon sa mga ayaw magtiwala at ayaw sundin ang kalooban ng Diyos, kanyang paparusahan. Kaya nga po ang mga Israelita noon, nang sila tumaliko sa Diyos, sila ay inarusahan. Pagbalik noon sa Diyos, sila ay kanyang tatanggapin muli. Ang Diyos ay mapagpahan. Tumalikod, babalik, tumalikod. Ganun po ang naging cycle po ng mga Israelita ng panahon. Tatalikod, babalik, tatalikod, babalik. Magsusugo ang Panginoong Yahweh na isang propeta uli. At sila ay magbabalik loob sa Diyos. Ganun po ang ikot kaya sa buhay po natin, mga kapatid. Nakikita natin, noong panahon ng mga Israelita, na paulit-ulit kanilang ginagawa. Huwag ho tayong ganoon. Dahil ang Diyos nagpapadala ng parusa sa tao. Bakit? Para tayo ay kanyang disiplinahin at bumalik ulit sa kanya. Ngayon, nababasa natin, napag-aaral natin, tayo ba may tatalikod? Gusto ba natin dumanas ng mga kahirapan? Huwag na, mga kapatid. Eh, nakikita natin, nababasa natin. Nang Diyos, mga kapatid, kung mananatili tayo sa Kanya, siya ay mananatili din sa atin. Kaya, kita natin, iingatan niya tayo. Kaya nga po, mayroon nasunugan doon sa Arellano noon. O, sabi ni Brother Nick, nasunog yung makabilang bahay, pero siya nakatayo pa rin yung bahay niya. Ba? Eh, ang Diyos, mga kapatid, ay, nandiyan, nag-iingat po sa atin. Yan, ang pagkikipag-unayan sa Diyos, lumapit at magpakumbaba. Huwag po tayo magkipagpataasan, mga kapatid. Kaya ko to! Lahat ng problema ko, kaya ko to! Kahit na po, mayaman ka, luluhod ka pa rin sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Kapag umarap ka na sa kanya, ayan, andun na yung pagsisisi mo. Tulad po, doon sa parable po, na isang mayaman at isang pulubig. Doon sa Luke chapter 16, verse 19 to 31, na kung saan ang isang mayaman ay naparusahan. Kaya nga po, sa Hebrew chapter 4, verse 16, kaya't huwag tayo magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ano po, napakaganda po aral nito, mga kapatid. Sabi niya sa Matthew chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Humatok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat kumahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang Diyos ay hindi po madamot. Depende lamang po kung ano ang iyong hinihiling. Kung hindi kalooban ng Diyos, ayaw ng Diyos ang hinihiling mo, eh huwag ka nang umasa. Pero kung ikabubuti mo, alam ng Diyos ang plano mo at sinanggunin mo sa Kanya, tiyak, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Dahil, yan, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, at ang bawat tumahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kumatok tayo sa pintuan ng Diyos, mga kapatid. Sa pamagitan ng pananalangin. Humingi tayo sa pamagitan ng pananalangin tulad ngayon. After worship natin, tayo humingi, nagpapasalamat ng ating mga kahilingan sa Diyos, mga kapatid. Mapamaterial, mapapisikal. Naman ating kahilingan, kabubuti natin, alam ng Diyos. Nung ano yung kabubuti natin, hindi magbibigay ng hindi natin ikabubuti at ikapapahamak natin. Alam po ng Panginoon Diyos yan. Dahil bilang na po ang buhok natin sa Kanya, yan. Alam na ng Diyos yan. Dahil siya po ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, sa mga kapatid natin na nag-aaral, mga sidyante, yan, marami tayong nakakasalamuha dyan sa eskwilahan. So, patuloy lamang po tayo mga kapatid sa pagsamba, panatilihin po natin, ugnayan natin sa ating pagsipawagitan po ng pananalangin. Huwag tayong lumihis ng landas dahil pag nasa labas po tayo, marami na po yan, mga naghihikayat, dito, doon, ganyan. Subalik, kung ikaw manatili sa Diyos, kanya kang iingatan. At anuman ang iyong kahilingan na ikalalago mo at ikabubuti mo ay pagkakalob ng Panginoon Diyos yan, mga kapatid. Lesson application, ang malapit sa Diyos, siya ang laging nananalangin sa kaparaan ng pakipag-ugnayan sa Kanya. Application, manalangin na may pananampalataya at katapatan, iwasan ang paulit-ulit na pagdarasal at paggamit ng bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi mayroon po tayong mga bagong mga kapatiran na dati pong Katoliko, baka po is ganun pa rin yung kanilang practice na sila'y nananalangin, nandun nakatutok sila sa isang imahin na isang larawan. Di na po pinag-uutos ng Diyos yan, mga kapatid. Tayo sumamba sa Espiritu at katotohanan at ang paulit-ulit na pagdarasal. O paano ba yung paulit-ulit? Yan, yung nakagisnan natin. Huwag po ganoon. Opo, kaya nga po, ang Diyos ay hindi po yan bingi. At alam ng Diyos kung ano yung kahilingan mo. Hindi yung pang hinihilig, sabi ng salita ng Diyos, alam niya na eh. Yung nasa isip mo pala, nasa puso mo, alam niya na, mga kapatid. Ayan. So, tayo ay humiling, magdasal sa kalooban ng Diyos. Yung nararapat na pagdam. Hindi sumpain ang kapwa, kundi ipanalangin ang kapwa. Opo, kahit na po yung mga kaaway natin, ipanalangin natin sila. Pagdasal natin sila at ugaliin natin mapagpatawad at mapanalanginin. Tulad po sa mga karakter na kinita natin sa Bible. David, Daniel, nakapiba pa. Sila ay mapanalanginin sa ating Panginoon Diyos. Recap po natin sa unang Timoteo chapter 2 verse 1, una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ay inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 17 to 18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Conclusion, ang panalangin ang pinakamahalagang bahagi ng buhay Kristiyano. Kung wala ito, tayo malalayo sa Diyos at manghihina ang ating espiritual na ugnayan sa Kanya. Kaya tayo lumapit sa Diyos at lalapit siya sa atin. Santiago chapter 4, 4 verse 8. Tanong, tayo ba ay mapanalanginin sa Diyos? Okay? At ito lamang po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Happy Lord's Day po sa ating lahat.
1: Maraming salamat po, Brother Ricky, sa pagbahagi ng kailangan sa kaya. Tayo naman po tumuloy sa aming pangayang.
2: na matatagpuan sa

I abuse not my power in the gospel. For I though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law of to Christ, that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made things, all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Know ye not that they which run in a race and run all, but once receiveth the prize, so run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery of is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means which I have preached to others, I myself should be a castaway. Sa Tagalog, ito po ating mababasa. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako isang apostol? Hindi ko ba nakita si Jesus, ang ating Panginoon? Hindi ba't kayo ang aking mga gawa sa Panginoon? Kung hindi ako apostol sa iba, gayon man, apostol naman ako sa inyo sapagkat kayo ang tunay ng aking pagka-apostol sa Panginoon. Ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na isama ang aming mga asawa sa isang mananampalataya, gaya ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O kami lamang ba ni Bernabe ang dapat magtrabaho? Sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim sa ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? O sino ang nag-aalaga ng kawan at hindi umiinom ng gatas mula sa mga ito? Sinasabi ko ba ang mga bagay na ito batay sa makataong kapangyarihan? Hindi ba sinasabi din ito ng batas? Sapagkat nasusulat sa kautosan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang gumigiik ng butil. Ang baka nga ba talaga ang pinalagahan ng Diyos? Hindi ba siya nagsasalita tungkol sa amin? Naisulat ito para sa amin sapagkat ang siyang nag-aararo ay nag-aararo sa pag-asa, at ang gumigiik ay kailangang gumiik na umaasa na makikibahagi sa ani. Kung naghasik kami ng mga espiritual na bagay sa inyo, kalabisan ba sa amin na umani ng mga material na bagay mula sa inyo? Kung ginagawa ng iba ang karapatang ito mula sa inyo, hindi ba mas lalo na kami? Gayunman, hindi namin inangkin ang karapatang ito. Sa halip, tiniis namin ang lahat kaysa maging hadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga nag

at hindi ako nagsusulat upang maganap ito sa akin. Mas gugustuhin ko pa ang mamatay kaysa bawian ako ng sinuman ng mga ng maipagmalaki. Sapagkat kung ipinapangaral ko ang ebanghelyo, wala akong dahilan para magyabang. Dahil dapat ko itong gawin. At kaawa-awa ako kung hindi ko ipangangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung gagawin ko ito ng maluwag sa kalooban, may gantimpala ako. Ngunit kung hindi maluwag sa kalooban, may responsibilidad pa rin ako sa pinakatiwala sa akin. At ano ang aking gantimpala? Na kung ako ay nangangaral, maialok ko ang ebanghelyo ng walang bayad at hindi ko lubos na gagamitin ang aking karapatan sa ebanghelyo. Sapagkat kahit malaya ako sa lahat, naging alipin ako sa lahat upang makahikayat pa ako ng mas marami. Sa mga Hudyo, naging katulad ako ng isang Hudyo upang makahikayat ng mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, naging katulad ako ng isang nasa ilalim ng batas upang makahikayat ng mga nasa ilalim ng batas. Ginawa ko ito kahit nawala ako sa ilalim ng batas. Sa mga nasa labas ng kautusan, naging katulad ako ng nasa labas ng kautusan. Kahit na ako mismo ay wala sa labas ng kautusan ng Diyos, ngunit na sa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ginawa ko ito pang aking mahikayat ang mga nasa labas ng kautusan. Sa mga mahihina ako ay naging mahina upang aking mahikayat ang mga mahihina. Naging kagaya ko ng lahat ng mga bagay upang sa lahat ng paraan ay mailigtas ko ang ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay para sa kapakanan ng ebanghelyo upang makalahok ko sa lahat ng pagpapala nito. Hindi ba ninyo alam na sa isang takbuhan, ang lahat ng mananakbo ay tumatakbo, ngunit iisa lamang ang makakatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo ka upang makamit ang gantimpala. Ginagawa ng manlalaro ang pagpipigil sa sarili sa lahat ng kanyang pagsasanay. Ginagawa nila ito upang makatanggap ng kurunang nasisira. Ngunit tumatakbo tayo upang makatanggap ng kurunang hindi nasisira. Sa makatuwid, hindi ako tumatakbo ng walang layunin o sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos kong mangaral sa iba ay hindi ako maalisan ng karapatan. Pagpalain po nawa ng Diyos ang ating mga talatang binasa sa mga oras pong ito. Now, brothers and sisters in Christ, dito po sa ating lessons sa 1 Corinthians in chapter 9.